0: Gabi po sa inyo lahat, mga tagapakinig ng Radyo Bayanihan. Ito po si Viola Calvert, bumabati sa inyo ng magandang Winter's Night.
1: Good morning, good evening, Miss V. Naku, salamat naman at meron ka rin tayo ng pagkakataon na magtambalan para mabigyan ng ating mga listeners ng another night of entertainment with songs at saka meron tayong interview ngayong gabi.
0: Ayan. Pasensya na po kayo at dahil nagkaroon ng family emergency o urgent
1: errands kami dalawa
0: ni Miss B. Commitments.
1: Yan. Kumusta ka naman, Miss B? Ano na mga latest sa'yo?
0: Meron po kaming kaunting kalungkutan kaya nga po kami hindi nakapunta dito sa Radyo Bayanihan. Ay pakipanalangin na lang po ang aking
1: sister-in-law,
0: asawa ng husband ko na si John.
1: Kapatid.
0: Oo nga, kapatid nga.
1: Hindi, sabi mo.
0: Ng husband ko.
1: Oh, sige, tingin mo.
0: Si, Judy Stevenson.
1: Yes.
0: Dati Calvert.
1: So, malangit na po ang kaluluwa ni Judith.
0: Salamat
1: and
0: po.
1: And I think, when I attended yung memorial service niya, napakaganda. Mm. And nandun din ang ating presidente at si Tito Jimmy na nakiramay din sa inyong pamilya, Miss B.
0: Si Rona, yung presidente, napaka-busy, napakaganda.
1: Always.
0: It's a good friend natin na si Jimmy.
1: So, maiba naman tayo. Shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. So, ang aking mga kaibigan na taga Blue Mountains, Lura, to be exact, si Doy at Baby, and also to Tito Bob Mendoza of Canlyvale. Roger Estornino, he was a bit disappointed kasi last week, we did not even post anything. Kaya paumanhin, Roger, at shout out to you for tonight.
0: Wow, nakakataba naman ang puso na na-miss niya talaga tayo, no?
1: Yeah.
0: At syempre naman, gusto kong batiin ang ating avid listener at supporter na ang presidente ng PAMAY, walang iba kundi si Binibining, Rona Guzman.
1: Hello, Rona. I hope you're good. Kasi at least, I think Tuesday, every fortnight, meron din siyang recording.
0: Oo nga,
1: so,
0: Youth Amplify.
1: Pagka meron siyang 7:30, umahabol yun.
0: Yes.
1: Anyway, ngayong gabi, meron tayong special na guest na si Mr. Rolmar Baldonado. So we were gonna get him on the phone very shortly.
0: Uh-oh.
1: And we have got some songs and community announcement na babanggitin natin mamayang konti. Okay ba?
0: Okay.
1: Alright, let's get on with it. So for our first song tonight, Miss B, ito'y pinatugtog na natin yung guest natin si Rick De Vera at si Emma De Vera. Tito Rick and Tita Emma. And this is a very, very nice, really emotional, romantic song called Hanggang. So, dedicated for you and for Mr. John Calvert.
0: Oh, salamat naman po.

0: Ayan, ngayong gabi naman po ang like we said kaninang pagbubukas ng ating programa, meron tayong isang panauhin pangdangal at ngayong gabi na ito, first time niya dito sa Radyo Bayanihan. So therefore, it is with great pleasure na ma-introduce ko sa inyo ang aking kaibigan na napakagal na namin maging magkaibigan para na kaming may ugat sa paa. Ladies and gentlemen, listeners ng Radyo Bayanihan, please welcome on board Mr. Rolmar Baldonado. Hello, Rolmar.
1: Hello, Charles.
2: Hello there.
1: Hello, Violi. Kumusta po? Kumusta kayo dahat dyan?
2: Okay lang.
0: Rolmar, I am very excited to have you dito sa programa namin ni Miss Violi. Pero bago lahat, tayong dalawa, magkakilala na matagal. Pakilala mo naman ang iyong sarili sa ating mga tagapakinig ng Radyo Bayanihan. Sino ba si Rolmar Baldonado? Saan nanggaling, saan nag-aral, saan nagtrabaho? Please.
1: Oh, sige. So let's start with my life before coming to Australia.
0: Uh-oh.
1: So basically, pinanganak ako sa Manila. Doon ako lumaki sa Manila. Doon din ako nag-aral. Nag-aral ako sa Ateneo from grade school, high school to college. Tapos, di ba kami magkakapatid? Nung nagtapos ako ng college, nagtrabaho sa SGV, Anderson Consulting siya dati. So ako ay isang consultant. Tapos ang aking experience is change management. Pero nagtrabaho ako sa STV na mga 9 years bago ako nag-decide na to-migrate sa Australia.
0: Wow.
2: Ayan. Magandang ano yan, introduction sa tanong ko.
0: Oo.
2: Kasi ang gusto ko malaman, Rolmar, ang ano tungkol sa iyong Australian journey.
1: Of course. So basically, nung nag-migrate ako, kasi meron akong office mate na nag-migrate na rin sa Australia, mga 1996 yon, mga 1995, tapos sinabi niya, mabilis dito mag-migrate sa Australia. Kasi ano naman kami, mga skilled migrants, may consultant naman ako sa isang magandang kumpanya. So ang ginawa ko, nag-apply ako sa Australia, I think nag-apply ako 1996, I think isang taon lang a skilled migrant ako noon, nag-apply ako as skilled migrant. So tinanggap ka agad ako and I have 6 months to leave. Buti na lang, nagpa-transfer pa ako ng office. So kung no, Anderson Consulting dati, na Accenture na ngayon, nagpa-transfer ako ng office from Manila to Sydney. So ako lang mag-isa noon. Although may tita ako sa Queensland, so ako pa lang yung family na, konti pa lang yung family. Pero may marami na kami nandito eh. Pero at that time, ako lang at yung tito ko nasa Queensland, dati ko siya pumunta ng Australia. So, nung nandito ako, gusto ko sana mag-aral ng, gusto ko kasi manood ng pelikula.

0: may Filipino community dito. Most of them mga skilled migrants. Tapos nakilala din kita Charles. So oo, nung time na yon.
1: So hindi not long naging magkakilala tayo.
0: Anyway, nung nakilala mo ako noon eh nag-aaral pa ako noon. So nag-aaral pa ako sa Tate noon.
1: I know.
0: At doon tayo nagkakilala at gumawa pa ako ng short documentary noon eh.
1: Oo nga. Oh, talking about that one. So, segue ko naman yan para sa akin. Nung una tayo nagkakilala, you were like doing a first directorial job. And not only that, I think it was your story, you're the scriptwriter and everything. And I think nag-aaral ka doon sa Afters. Can you tell us about paano ka naging, how did the filmmaking become part of your life, become part of your passion?
0: So, sinabi ko na nga, noong mga 1999-2000, basically sabi ko, gusto ko talaga i-pursue yung filmmaking. So, talagang career shift yun. So, I actually studied at Tate North Sydney muna. Nag-diploma ako in film and TV. Nag-specialize ako into editing. To cut a long story short, mga 2000 to 2003 yun. And then, pag 2003, nag-apply ako sa film school, sa Afters.
1: Yes.
0: Yung film, TV, and radio school. At nakapasok din ako doon for masters. Mahirap pumasok doon eh. Mahirap pumasok. Makunti lang kukunin nila. Pero swerte-swerte nakapasok ako na 2005-2006. Kaya ako nakapasok doon. And noong 2002, at alam mo to Charles, meron ako nakuha ang grant sa Metro Screen na gumawa ng short documentary. At meron ang pinitch kong documentary noon is Nina, which is mga 12 minutes lang siya. It's a documentary about a transgender Filipino migrant in Australia. And yung displacement niya and loneliness sa kanyang buhay living in Australia. And kasama ka pa nga sa production, kasama ka pa nga sa editing nung in-edit ko yung short documentary.
1: Ano ka nung may cameo role ako doon.
0: At may cameo role ka din. Ay, buhay pa siya. Kasi nakuha siya ng frame line na pag pumunta ka sa YouTube, i-google mo yung Nina, Rolmar Baldonado, makikita
2: mo yun. Wow. Ako, titignan ko yan.
1: Oo, ang eksipan ng buko doon, Rolmar, tsaka batang-bata pa.
0: Batang-bata pa kami kasi 2002 film yung documentary na yon.
2: Ayan, titignan ko yan ha. Salamat sa informasyon. Pero ngayon naman, masyado kami excited na pag-usapan natin ang latest production mo na talagang hinahantay ng mga taga-Sydney.
1: Teka, kailangan nating maglagay ng introduction song para kay Rolmar.
2: Ah, sige.
1: Rolmar, ano nga ba yung napusuan mong napakagandang love song?
2: Hindi ko nasabi yung pangalan ng production. Moro Moro.
1: Moro Moro, oo. Ano nga pala ang pangalan ng kanta?
0: So, yung Moro Moro musical siya, meron siyang 13 songs. Actually, 15 songs. Ang isang pinakagusto kong song, most of it are love songs.
1: Yes.
0: Pero ang pinakamagandang love song na gusto ko is We Meet Again.
1: We Meet Again. Yeah. So, patutugtugin natin yan. Alang-alang sa dedicated to our good friend Rolmar, We Meet Again.
2: Yeah.
0: Yes. Yes.